0: Nico means hyena.
1: Well, Nico means
0: no.
1: Yan, mi tapay lago tayo yun.
0: Buti hihintro ko pa. Subakol kami pa rin ang
1: klaro. Pati ba ang yung mabay? Sumahay yung fishy. Yeah. Ando kumakindi.